Ei oo hoikki pamma kainga. Onko tai tälle reiä peki mo to luke tau poka mamma ke he koi hovanni. Pea mo spea ba zone. Owa. Iyo te tau tala tala noa ia honi. Ki e tau ngahi. Letta me alere ko ia ke osare te misini. Ai o ku mamma atene tau letta fafonu. Pe ku ilo ko ia ko lightning belt. Ko ko ko ku ke fema o letta fafonu o ta tau be. Pe ko ha fai nga mo tolo. Pe ko ha fai nga saisi. Pe ko ha ai fai nga letta fafonu. Ko sare te misini o ko mau gotoa ia pe a mihe spare bar zone pe foki ke e tau fan belt mau atu be moia ko e timing belt ko e reta taimi mau atu bambu reta taimi kai pe foki ke e tau timing chain e manatu i wai a ngahi reta whafonu ia o ku reta pa wai ngahi reta whafonu ia o ku seini ia au ki loko ke timing chain e reta taimi wai tau ngahi reta taimi e tau tolu o ku seini ko eni mau atu be moia pe a mihe spare bar zone. Eo manatu iko e ko se ni just depend on the vehicle ko ko mau tuku e te he tai mini ma fuke ni pe mo e tau ngahi koloa ke ko ia ku ke fie mau remember we have our lightning belt bagoreta fafonu fan belt timing belt pe a bevo ke ki he timing chain ma fuke ni pe mo e tau ngahi koloa ke ko ni ke toni mo fili ba me ai e lot of freklo go ia ai spare band on i he hoani fa to tai pe ko gahi fiema weni yo fiema ko ke ha ko ya o kum ya to ha foi konga yo sare te misini pe ko konga ho misini pe ko konga yo sino ho melere o fiema ko ke ha u pe mo gahi fiema ko ni pe ko gahi requirements o gahi information o fiema u ai engine number o wai fika ho melere o fiema ko ke ha u pe mo ya o kwai pe mo e model number o kwai pe mo motor ho melere fiema ko ke ha u mo ya kai pe fo ki ki he ta ko ia ho melere pa ko e vehicle ia pe mo vehicle name mo hingoa ho melere ai ko ngai me ala la hie ni fa i ka pau ko ke ha ko ke fe ma uha fa fon ho melere fe ma u ai start ho melere ko ngai me ai ni te ke ha u pe mo ia ngai kon kon ala la hie fa ko ni ke kumi aki ai ko ngai ho melere me fe ko pe me spare bar zone.

Okta tali lotto fie fie ai begi motolo ke tau po kala ma tala tala no faiva be mo funga kani da JJ video halaman mai me lotto no kalofa fa manata dai be e tau ngai faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa pe ko ki konga si be nia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho like ki he funga kani da JJ video o mau o si tu ko to na foi faiva action mari o pito ya foi team so te america ko taha ia tek nau tolu o hau ya mi Mexico pele te wene mari na ne fafe ireva e na a kapteni moto nga ko ya timi ke na alwange ne na alhifo fiefia ke fra mafana e na ka to nga ai ki mari ko ni ka ko pango ne ye ye me na hoko oi ku more ye mo uia o so tia na mari hange ko lau ko ka to nga be mono tutuku ha me na hoko ke to nga ho no fanga fere ni ko funga kanita JJ video te ke ma u be mi ai atari o ku ma tu ko to ni mo ki fo i fai wa mari e ta ke ta ma si mo ki ofi fine ko e tamai ko ni oksi slow ene fakau kau ho fanga fa tapu o ku mana ko ma ube ke alo ave ne ki ta hine ki ha ko mo eva ki ai pe o ku kai be ke si ma ia e han ofi fine ko ini ko e ofatu i he ene ki tangata eiki. Nei ai ha mea nai hoko, pea tukua ki i ki he tamai ko ini, o ne iku ngawe pō pulai, a singa ai, o ki kai be ke fai ha whetaulaki ia, i he taimi o kwe hui ai ha mea ke te ia, pea ko e whaka ofata hai, ko ene fie, i kai fie ma vahe mea no ki ofi fine. I o ko e fai wa maarie au pito rewa ini, ko e whi hui rewa, ne to iai nai hata, ke ne si toko ni i he tamai ko ini, me he keisi tukua ki ia ki ai, pena e toi si o kio no ki ofi fine. Na e ata pe mehe pōpula pe ikai. Koe kānita teke mao pe mehe atari a mehe JJ video.

Malomo he la maria o iki pia, malomo he leia tonga toa peko fi fia pito I he he fia fini ke te tali eki mautolu I he tāpuru kalama houa koula ko he fia fini pia mo he le tia kolo tonu kwa lofa a manak le li piu tau inasi I ha he fia fifa fofa I he fia fini ko le pe mua ke u fa malmola te pihinga I tala fatapu ko ia fa fa ki I he ngalu ea pia mihi e tau le tio e fa ema val val po inio no tamo ke fa ko fe fini ke ngatonga ka fatamo ke motor I ta pro kalama evening entertainment ko fe fini pe amo nga hi fasi pe fo nga ngore le e ta ga ta ha ka tu ko ke ta ko lo si ki e ta fasi ula ki o ate pe mak motor I he fe fini pe amo ya manaki e ta ina sta ta I he fe nga mari ko fe fini pe amo ta ka ta ha ti si si ta ka to Manatui, whaafaa mai he ta whasikona, ki ta kolosi ki ta purukala mako e whiwhini, pia mo e tau kautahalahi, TCC e Newcol. Pia, mo e tau whasi ulaki, hangi he koe o kuki, I te ita mai e tau kau tāme a I he whiwhini, maluki I moko moko pe ea, ka ko tui pimpa manaki, o ku tau inasta tau, I he whaafo whako ia oi houa koni, la tonu kwa lofa, moko moko lirihi no ea, pia pepe ae amanaki. Pia moe whatawangi, o tau inasta tau ai. I he fia fini. Tau kolo si hege tau fasi ulaki o hatewe maki motoru. I he hawani, pia mea taiwa siana. Pia moe hiwa fia hui moe ofaanga o hatewe maki motoru. I he fia fini koe tau kau hiwa hange koe okunau ki nau ki puke tau kauhiwa. Soan, e kauhiwa koe ta tau pe muia, e kauhiwa koe ta tau pe muia. Ake, tuke tau kulosia kwa wakai yang e tamahiwa koe ni.

Tapi masih anak ya pia mui. Fia hui mui afanga, kau fata mai tapur kalam bako ia oi. Fia fini pia mui TCC. Ihe, hui gale tia lotonu kuala fa. Omai tau tai mi osenim ni te hiva. Pia mei he. Hiva, osenim ni te hiva pia mei hiva. Kei tata di ping motor ko ya to ki ma mai ko le telefon ko fa ki he fini pe mo ta por kala ma ko ya pe mo e TCC amara ki le ping ta fo long ak fi ya i he ngalo ya i he ho wa ko ni ko e ta fo ke fra fe ga nga tonga o e ta fra fe o e fe fini fa tonga ne fo ki fe ko to ape mana tu i o wana ngalo ko ni pa ki hi pe e ta ta ha i he fi afi pe ke mana tu i e ta night owl plane pia mo TCC palani lele ya pitoini ma ai family malava ngawe aki api palani ko ni yok malava pe inga telefon to to you call ika ke kawai etau sim card ya ko pe mo fitu valu pe fo ke fitu hiva ko palani ko ni malava pa fatau i he nga telefon to to you call ko mata ke fitu fitu fitu ono fitu nima pe mo fitu tolu ko night out ko palani ia i hefef kotoa a ia kumalawa ke fatau ai a kika tahanima a kipe paanga iua pia mo kika nima noa a kipe paanga nima teke lele mo kika ko ni fononga wa uki heo no hengengi oi aha ko ia hono hoko a ko night out ke TCC malawa faka hoko ia i start ha wanoa pahunki ta iki ai fili ai special promotion pia ke lava toi peki ai ki he tau night owl pia mo e TCC ai a whaingo fua opito ko e kipe ki iha o telefon toa toa iukolo pia ki ngau ia ki iha ai a wasta taha wanoa paun ki ta iki ai fili opsin fika ua pia ke lomi ilewa e tau night owl i fika tolu ko e pala ania ko tala noa ki ai i hewe fini pia mo e tau kau taha fitu takitonga hui le telo tonu kalofa ose ene miti e hon furmau me fitu

0: tage no valo no no wo wo wa ki fa kai kiki o kuya me makato o
1: Kong aye ngahi tunga ki gomeng ahi fa si fil fil meta polo kala ma prik fa so go bomo gini pe mo tau ka taha fitu tak tonga ko taha fa mana to pong pong ini ka ngatonga mana tu i ko hanga ten ge weekend ni pe ke mana tu i ko ha sapate ko to ape o ku ke tingi ta to tongi me ho telefon line ni ki ha telefon line taha ilo to pe fo nuako ia pe mo tau ka taha fitu tak tonga ha sapate ia pe ke tau fa nongo ha ta to tongi i tongani ngata pe Ihe telefon line e TCC. Oku malawa ko ia taata e tutongi. Ko ia kapau tinga line telefoni api. Taki ha line telefoni. Pia mana tui. Ya fihen pa moho interneti. Opa ngape tia wono hono taki ko line telefoni. Pia afi moho interneti e line telefoni. Kako mea mahu inga taha ihe line telefoni e TCC. Ko ukeke ngatape ihe ni taata e tutongi hao sapati. Kako interneti ko oku wafi ko yai. Oku malawa ke ngake palani ko ni unlimited. Pangahivi hiva ko e mahina. Sike toa tu. Eh? Pasal ni ada mak motor lu. Pasal telefon mai kita perlu kalama. Apa mungkin ni? Jadi dia mahu telefon tahu-tahu you

kau e fangi fasi mala ki kavatonga be fa hoko ko he hoatani ke ko nga ke mo inu kavatonga hoatani mo tokanga ke nga we me me ko fa hoko ko he I he ahoni ka ko ki I fo ke hu mai ko ki ki hi va kavatonga ko ya ke ke tokoni ke mo tol ko to ai mo kai hoata ko ni e ma me tokoni o ko tonga fa hoko ko ya I he taimini ko ki fe fasi ko ni ka wen fe fasi ku ko fu sa I ai ka ne fe fasi ku sa I ai ku fa e ai pe mo ku kui ke ke I hene tai mini a ka ko fangi fasi ke ke ko ni ka ko ka ne fasi no no tu pa ke ko fa fa no be ki ai ko blackberry nia ke version nia blackberry ko katinia atu ya ke tonga.